0: Wa mphula o rera wa sha we ke kai wa hosha. Ola pano mo no kwa nhele go ra tsana mo sasa vo siso e se zora o ka tlo biri ha masun roha ka antena nacional o ri na e jornal na shirika o maputo. Mpaka e o itora sa tamela ka minutsa ya bloko. Bon dia.
1: Jornal da manhã.

0: akalar horo aranolo bondia
1: bondia bondia
0: nsina mwato wi
1: nsina serran tumana ko pa ke mwato ona karama jona pomenno ona mawo dono no
0: wani ona karama cha endera
1: muro kora kan endera kala mia no kiriwa to pungwa kala ke endera nyiwa empaka yo ke ona kumuri mona ti ya bariwa ka
0: wana wira masmart vakinete timaba
1: la beka
0: ani mona wira masikinete timakinni kele laiwe
1: ai moro korko khala urupa wala kani overe wa buru no ketela pahi ngai kini mushu di moro koraka
0: no no shela so amure pelo khala
1: ayo
0: vaya kumaka iwo okhala opuro tokin hayo roa to na mashishela
1: moro koraka mia lo khala tena sonya katonya nye gimura wa mesere wa kini kitima katseva kangwa hakala u loka
0: Masa mestra aharro meli hawi amuro ele golelo
1: Ole no nsana ba boka nya ka yahiru to nyuwe taka borro mele kitu luka baharo ikuru la tolo ke.
0: Ba ka hama mestre yale a hin confiare ya.
1: Ka ki nyu ki namu pachero nsana ba bo.
0: Ah, ayo. Iyo no mi kana bo.
1: Moro kore ka miro tobe loka muloko ni bararu.
0: Ayo. Asante.
1: Lo shukurena. Alegela namba
0: pela kana. Mwipanyi hama shaka Berta da Silva Linda Mary Ayowe ahimu romeli ya sote Nwira mwishu kumeye Nino kemunro hawa Masululu ba sote Ne ahimi ya liyala Alo bondia
2: Bondia radio Mosambiki bondia
0: Sina mwatawi
2: Alege se amanan tala ya kemuero nambo kana distrito yo muhikati.
0: Ah, oani onda rasheni basi sila ba?
2: Basi sila no riria. Ah, mashi nido lai puede bande mata ba.
0: Ari mata.
2: Ah.
0: Ya kumaka mata mo sokala sikina stroking hayo bara ni hugo na norelo.
2: Ah, sokala bakanya ka kenro kala pintaria wakaiwe kombo kamestara kentote la sai chapwa.
0: Ah.
2: Ah, kapag mesa ke rumalaka uyuay.
0: Manene, amuroro meling huruela lini?
2: Manene, kamulan le uroi ni sista fera e lela nengke la huila.
0: Melo.
2: Ah.
0: Ayo, paka siso.
2: Ah, masi iyo towe linya.
0: Masi kala uira avara ki iyo tuariezai.
2: Ayo. Ah, ama makamia ne makala bulam ratio memmo komon reo matawa wa kina kali hera ke pure yo.
0: Awinya ke telefon yo on shelli hanege.
3: Bontia.
0: Bontia ka hayan sina.
3: Sina ka floreta ko isanti yo nan bukanno mikati.
0: Enda re shendi bo ai warim mata.
3: Ah, ke rim mata muta hin nan re ran na makapo towa so ki miru la pire. Ah.
0: Maswani ai ya salama.
3: Ah wana na mwana ke hahi ya salama kina rongo shkola iparoba.
0: Ayo, kibo teria sayora rapie yo.
3: Anta kahi mi omisora iwa nto amika nre rapishia ni ba.
0: No, no, mrede leo kala sote ni sinore rano. Omwira ni mutugu loramu ula ni sheli hanege na sheli heka musi.
3: Ayo. Aka, fela wa aromala nilina aramu kahi suwele wiko kala.
0: Masi iwo okati ula kahi wa salamu ula
3: no
0: masi kala wera nyindre anlina araru ahavi kani he
3: nari
0: nrowe
3: aga pela wara malati waka shaliero ya kala vale la koyo kale na muhima kama artari wa mpula wa iwa kahumu tawanya iwa kamra kora ya luzera tahina iya kala va
0: ayo novika na
3: aa vato ti vato tu
0: No, shukurela, mutumo sapahi. Wira. Nibukuna kune karami vasiswila. Alo, bondia.
4: Bondia.
0: Nsina mwata maprosheni?
4: Mwata kisirio muhikati wa krasio.
0: Oboro lano wereiwa, oriria.
4: Oriria, wello pahi.
0: Masuani uomrati la wakala.
4: Owani no maisala mayokala. Ika kini chuti uo.
0: Bakani bakani. Ah, vani varasheni. Aruo uisha ba?
4: Va, kiru matro mwako mwake kumule kiriaka.
0: mo mali ha
2: matinare
0: ya tika kaiwo yo kala opro kina ko tokin hayo pia
2: masika tika ka ba kin room kuya ti yo ko no were ya yo ani ara ro sita di mane mu ka ti
0: ayo no vika na bono ha shireli ha
2: tape ko te po shukuru na tivara mte ko salama
0: asante rami no mu kuna kuna Sinhale la minuto miraruan kwan herie 9 hora ya vosiso nroa huliani hapari na antena nacional 9 hora y minuto mloko miraroso kumela sawan pula mpantra ya wopa cheria Melo João Naikale Onira vira vira kokelele no chikeoro weno kuchimakele no uira wapio katene owo ikale tu nroa oputa kuti ha Mpantra wopa cheria kwa sokumela sa wampula.

0: kinuna toko wakala amtapunye orame buanoiti. Buanoiti.
1: Buanoiti, buanoiti.
0: Nsina naya?
1: Nsina kwa amusa wa mwakano na noa.
0: Nkaya kandre rawasheni?
1: No, ke kanle tu yore sare mutu amusa mutu mosa pesa ke oni pula vana siya makari piwa lava.
0: Ni weo pia puleyo?
1: Upia sara hete pe mateo bati yona ni amuri masangu ya pene hona ti.
0: Ah, makamba kansiso.
1: Eh, ayo.
0: Kii wandre rateve?
1: Okalangirne ke tu yowa atra.
0: Jira ave kalamusiai?
1: Ayo, kaya jira ave kalamuara kalaira. Nanaka, eli, wachanensia. Narita, nasitu, nasitirimwaka, alusaretu, afilisi ya momati, atatana na horo wao, na mwaraya, aligandaka na mama, ankala, iyo, ama taraisaka, aniya ni walinta, za, alimungera wiri waka metro, asi, ani ililiwa. Kiroka mekeleke, amurokoraka, wampula wale, oreki siwe, kiroke, kamekeleke, amana, otirintirini layo, Roke mpaka omuna bukabe keleke amanu wa amwalu yo ina do triangulo na tu adan kisu wera ba amisere wa amwakanno ina ba isalam sampento
0: ahe wasite shukuru la ira wera kana titoya kero ya da vale hoye kera ka kapo hai hali ga mukere titoya ar bakanene
1: bana bale he dalak biten tiyo kendo mulya e mulya leo i ara ki yo tiyo na amwara wene ina de kerela
0: Ahe, nkirere wa shukurela.
1: Ahe, mamla karuhi, kinombe kena wongwa, wajakuwa mparugu.
0: Ahe, ukaha shukurela.

0: Ana, kala mtu apunye orame, boa noite.
1: Boa noite.
0: Nsina naya?
1: Zina kakiniru ya temodi Francisco Zanema, zinu zuwe si wa marua.
0: Amma to rame wawe?
1: Nemwero, ona kalipu ino, epa airo na mpiza.
0: Mm-hmm. Salama sa ona kalipu
1: ino. Ona kalipu ino vakane, soma geti geti ya, ya tunurupa.
0: Aha, masike rupa nshe, oto topeli wawo.
1: Topele ye.
0: Mm-hmm. Kahaya kamusi yao?
1: Amuze gina ke la mar kala wa ni ru ina si ami si zuwa no tin no du ile shiwa elena ni gina ve kala mana ka yu costa gina le ve kala mana ka tremudi mana ka mi ama na yu mi ama wa wa he na na yo tene na yo we al sadu ina ke la asi ala ashil du ni mana ka oruna pa to u adi we ye ni ru a kaleta nadi yoye wakota na tiana otene ki kela ka so ero agina vekala mana ka yue ntoni nyukito yue na mwe ni aga ya tangwa
0: akana wa hera maya o asense
1: nga ala gino we sana rega
0: ya rene tai we ni mpaka mkwa hamkwe nako na washukurula
2: ila lia kia
0: hali haya
2: kabate ko thamala tsa
0: ko thamala nka ka kenre rawani go
2: ei re rawani no ke none pula tu era tu
0: mhm enta he puri o khalao
2: e puri nchi ni kimale
0: kaimale
2: nchi ni
0: mhm masisheni irihe
2: mahawe pula hirupa ka ore tukulantia e puri yo
0: ah ntoro ya murele ya. Nka ya veke la alina roro hao?
2: Alina roro kene veke la kena veke la yekala tinoti Francisco. Kene veke la manaka Fia. Kene veke la manaka Costa. Kene veke la manaka Terremuti. Kene veke la manaka Mwawehe. Kene veke la manaka Mwarampuero. Kene veke la manaka Temili. Nenna kerala umaka eltani nenna kerala umaka erka neyo kemala lavavo titia
0: ahen kirara wa shukrala

0: mtapunye orame buanoite.
1: Hello buanoite.
0: Nkaya nsina naya.
1: Na kinita ni Isaac mwepetha.
0: Kaka ya Isaac amata wawe.
1: Tumato kuranne paire ona kwadre.
0: Mhm. Nkaya ka epula yo pia iwo.
1: Epula yo pia na kindiki no ampula yo.
0: Nna yo pia. Mapuru ala raka ala ya hapi ya ya kala pia pia ni na no bakala wera ba kila ntaka kon kume yavo mhm ka ya wa de kala msi
1: sopa tire ya kina de kala mar kala na mami tu ke ha kin ba kala kama na ka mi tu isaia mhm sisi ya likria kunata ka selina saina mhm kina venya kiroko mare ma vale kunata ka suni Trimaka Samuel, Trimaka Setiaji. Now, Musakina Compania, Renona Matu, Alcadia, like a Papa Meta Tower, Papa Mandiaku, and then Ao Kiahi, a Kayan for Tuao. I will be now talking up another Kiavakil India, Kinawa, Salamu.
0: Where's the cash? Am I River Kiruva?
1: Ah, River Kiruva.
0: Ewara kena nava e kashima e ayave kalle kamusi.
1: Ewara kena.
0: Ewara kena napa chere kapahe nimane kani himeto ha ewara kamla vulevo. Koko furare hima watu. Ewara kamla vule kavole lunkin la vulele lutiniwa.
1: Ah, vule la kenu mawa hapa la vule
0: ke. E na nihi kunike na pahe ayave kala vule kave kalle kamusi kahe amai ponoti.
2: Ini rewa kajin radio.
0: Nihi na kumi kahe kenre raiwo.
2: No, ege nono tuwa matapa tu.
0: Matapa ye?
2: Ayo.
0: Rimueta. Nika hae waveke la musi?
2: Ayo, pakere, kina pakere la iya gana ba. Zake kasi yu. Kanindi, kini pakere la kukiataka wani fata wade. Aneraru, kimu pakere la mamaka wara lupertu. Namuncha kina kuwale nkuri ya nukwa chuta ba.
0: Wesa kote pa wa shukuru la?
2: Ni kote pa shukuru.
0: Mhm. Kandre roro kaliwa muniki seka. Pewe ya muroka ayo wonto. Wakati wote kulae.